0: Manta, Ninali Hari, sa Dalamay, Pamarindang Malay.
1: Malay FM, Sibulay, Kuchalay.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
3: Rentak ngalih hari YFM.
2: 101.3